0: ito sa masasamang epekto sa kalusugan gaya ng mahinang pangangatawan at mahinang resistensya laban sa mga sakit. Inutusan na rin ng DOH ang mga health workers at LGUs na istriktong sumunod sa mga safety protocol sa pagsasagawa ng deworming activity. Tumaas ang public satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng 2026. Sa pinakahuling survey ng social weather stations na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 38% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa trabaho ng Pangulo. 45% naman ang hindi kontento at 17% ang undecided. Katumbas ito ng net satisfaction rating na minus 7. Mas mataas ito kaysa sa minus 15 na naitala noong March 2026 na siyang pinakamababang rating naman na nakuha ni Marcos mula nung maluklok siya sa Malacanang noong June 2022. Sa ilalim ng klasifikasyon ng SWS, itinuturing na neutral ang naitatalang rating sa pagitan ng minus 9 at plus 9. Ayon sa Palacio, hindi apektado ang Pangulo sa paggalaw ng kanyang satisfaction rating dahil ang focus niya ay ang pagtatrabaho.
1: Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
2: Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng mukha at katawan ng isang estudyante matapos saktan ng dalawang kapwa estudyante sa Olongapo City noong July 8. Ayon sa paunang ulat mula sa Olongapo City Police Office, pasado alas 12 ng tanghali na mangyari ang insidente sa loob mismo ng classroom ng Columban College. Bate po sa salaysay ng biktima, abala siya sa pag-aayos ng kanyang gamit nang lapitan siya ng dalawang kaklase. Doon umano nila pinagtulungan at pinagsusuntok ang biktima. Kumuha pa ng plastic na upuan at ang isa at hinampas ang binatilyo. Kalaunan ay dumulog sa istasyon ng pulisya ang nanay ng biktima para sa posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa dalawang estudyante. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Columban College na iniimbestigahan rin nila ang nangyari at agad na binigyan ng paunang lunas ang biktima. Patuloy na inoobserbahan sa paggamutan ng 64 na taong gulang na babae matapos masagasaan ng isang rumaragasang kotse sa Labo, Camarines Norte nitong Miyerkules. Sa kuha po ng CCTV, naglalakad sa gilid ng kalsada ang biktima kasamang isa pang senior citizen pasado alas 9 ng umaga. Maya-maya, biglang sumulpot mula sa kasalubong na direksyon ang isang pulang kotse at tinumbok ang dalawa. Agad nakailag at nakatalon sa kalsada ang kasama ng biktima. Pero dahil po sa bilis ng pangyayari, hindi naman nagawang makaiwas ng senior citizen na direktang natumbok ng sasakyan. Nagtulong-tulong ang mga residente sa lugar kasama ang mga opisyal ng barangay para maisugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga matitinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng sasakyan.
3: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Muling naitalang pagguho ng lava mula sa bulkang Mayon kaninang pasado alas 10 ng umaga. Dumausdos ang lava sa bahagi ng Miisi Gully ng Mayon na nakita sa bahagi ng Kitwinan Hills sa Kamaligalbay. Kasabay ng lava